0: sayo limkah. Apo, laso lan ni.
1: Yeah, marung lanti dah atong jun ice cream.
0: Seling ice cream ani di.
1: Eh, bamuso luhap ka barang ke?
0: Nusi dah jam.
1: Ay, nusi ka jam muso luhap tungtung nunandang pagkasap layan talikin tambur. So walang tung luhap ti, ka kompan tun a.
0: Eh, lando, nusi ko'y kase awi nunan o. Oh.
1: Lan, awi amitam hilaan sang lawat kajaw layan dalih tam. Huwi na mentebin bayang.

0: pusong ato, pasamiyong ato.
1: Om Ramen.
0: Nakikisang iyong nainyak tapak to.
1: Om.

0: Kaya ko dumali kita. Teko na. Kasi na ko itong takita na ni Purim. Baka ako tayo lagka. Kalan na saluan ko ni Birak. Saluan ko lang di. Tayo. Baka nga ko da ko. Ha, sige. Ay, kita sang kapatang hinanta ko. Ika kay ba ano? Ito ika ka? Yan, nyamu na rike. Hayo kika dia. Tapos pun.
1: Okay, aku nak dia kunyam lah dia. Sebenarnya aku nak kenrin. Walau hal ini kita
0: kunyam lah dia. Itu sayu langkah.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, anak mo jika. Idah ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tana na ga. Asa mo rabo tiya kuha na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. Anak mo brumba bisiko ng oran. Di toro ng iyo borangar ka.
1: Tana na ga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riyah asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek the telepon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nosal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.